0: adanse ni nyina abɔ kura na se me mankasa kura na me ni beje me sori yako ame dia papa ne katira me no
1: ayi adwuma wo
0: papa ne nipa brebre papa nipa brebre bi nie yuni enwe ne nti adanse na di obegie di obeba na wono a wo mra papa bi betie die di aba wo bi nsu ti di a wono nsu wo ma na nsu obi jidi nsu ono obepe wasem Number near 44 44 80 0 5 4 3 0 5 4 3 29 29 44 44 80 0 5 4 3 0 5 4 3 29 29 44 44 80 80 papa yanko ni enti adanse ye no to asoma me to adanse ye no so na amanfo ni o ma adanse ye na anopai de o so obegie di obeba wo hada so de o mra obi asode ati abra wo de wo ba bi ah ebu on ma awa opo yo ba nso awade akro nya bi We nyambu wa Sunday me babe kwa wedi na miwia mechiri papa yanko.
2: Shidi meniaji ya da Yesu Kristo ti asifuwa ase. Na we ura nshira FM wada?
3: Bacho mi ura hada.
2: We ura hada?
3: Mi ura hada.
2: Enwa, wadi u radio tuto utu wani mutieti u radio na ura hada?
3: Mi ura hada.
2: Sa?
3: Hmm.
2: Enadi wa ura ha?
3: Oh, nede me ura ha.
2: Ahaya kama?
3: Oh, ahaya fe papa papa.
2: Mami nsu yode ai.
3: Mi pacho mi ire no no.
2: Wo yire?
3: Oh, mi ire.
2: Mo oba panyini. Mo oba panyini dase. Oba panyini aso awura ada.
4: Iwura da bi o.
2: Ukuru ngura ada na aso awura.
4: Ada ye mi wura nya asem binti a.
2: Ah,
4: oba pade ai.
2: Oba pade ade, oba pade ai. Mi pacho na na de oba wuru ha.
4: Ai, mi wura.
2: Na ha ya kama na ha nya kama.
4: Oh. Ebe me hwehwe soro asa ha.
2: Ah, kama.
4: Ai.
2: E de mi wi a me de mi moba no betwa picture wate.
4: Eh,
2: come on, baby. I need
4: money,
2: brother. Mate, we need our money. We need our money.
3: Oh, me the pan, my one check.
2: Ah, now my what do I say?
3: Yeah, one nine.
2: My one nine.
3: Yeah, one nine.
2: Mo. Now, a day in our bar, my so damn mo on no more. Yes, and in our no we're about.
3: Oh, me see.
2: Mhm.
3: The bar, so damn mo, me who need it.
2: Aha.
3: The ning na ane set.
2: Aha.
3: Me a me jina hui.
2: Mhm.
3: Ma kwa ho kirem papa me ho akirem ya ma otimi se eduru mebi na sese nka me nume duro kra wu
2: oh
3: enso me yiri nti ane me yiri chichir fo
2: mo
3: eduru mebi se ma dwuma me yegina sei ama me yiri ono na okọ na aba wa ama me nu aduane a me nya bi ni
2: oh
3: yiri oye maso maso
2: oye maso maso ne wa he
3: oh bola ho
2: bola ho
3: mm
2: oh Na bibo na yede na atemi nka o radio so.
3: Oh me ti won ka o radio so se. Ebe na na ya se nanum ni.
2: Aha.
3: Me da hon ma me yiri da hon na me yiri nya ne me se. Minti adanse a. Ngrofo edie. Se odifo bi so wa pega
2: ko di apega.
3: Ela ho me de minim odifo kro. Na adanse ne me ti mani no. Je me ti ya ne se. Ebe ba bi so ya ba se ni o se awuze ni o na adanse a wo die ni nkrofo adanse o mu die no
2: na wo aka na ba sare kasa ma hauza kasa
3: ba se awuze ba sare
2: na ba sare
3: ah ba sare
2: na wo te ye
3: na me te ye
2: wo yire na nya ne wo ma wutie ye
3: na me te ye
2: e te wo te na abaya na aka na ba sare kasa
3: sa me no aka ne present ogusu a wo aka
2: aha
3: ana mitie ya chire nda do no a di adanse di adanse enti di mpese mo hu ni se ye ya no kren se sa ba se ni ba no no odi adanse
2: a odi adanse
3: sa
2: ana na dwere o yiri nya ne ho
3: sa
2: e ma wutie ye
3: tie ye
2: mo
3: enti o wa ramse no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei e kure di adanse fo sa odi fo hu di a be se ma ho chire nyina chi no me ko osofo no ho
2: nyabetre wo se Sa ba sa le fo na da

0: ni esa di o niya ba ko ye. Yewe video no mre.
1: Abra we na me fene. Shemanim, shemanim. Bangu kuo. Shemanim, kya kutu yemenim. Hey! Shemanim. Shemanim. Niya ma. Sama fi binti mo. Bewa. Ese yema na we. Boso me na chui.
2: Ya ye mucha. Ne machine ye.
1: Boso me na chui.
3: Musum
1: chim. Ah? Musum di achim.
3: Musum
1: chim. Nene na achim.
3: Nene na
1: achim. Nene na achim. Nene na sofu frakadam. Sofu si. Tuni me bote me bani bani. Nene madam diye ma kachem. Kachem ba.
3: Nene dima. Hey, oshe dodo.
1: Ah?
3: Oshe dodo.
1: Hey. Gumi me ni masi. Kola kwa ni pafibia. No odi ni ni diabo. Nene fiya muso kaset ni ni masi diye. Babi di si mi dima tu ma baya kwa mam. Hey. Kwanu mana wote mkwanta odi kwanta kwa mwa bakitu maame pa huko
3: pa huko mna
1: aha ijo mwa na mana wote kwa sere sa
3: baba kunu yere na ji
1: yo baba
3: baba
1: baba
3: baba baba ndiko ni kwa
1: aha baba de
3: ni baba na no
1: baba de
3: baba na ni na yenim
1: baba
3: guluma
1: baba guluma ana na yose fresh
3: ye ye de yidi ni ji
1: o ndi wote kwanta ma obi ni ni wote mana
3: minim ni ti minim ni ti minim ni ti and command did you and go by and so come and say
1: you
0: Frankies I dare na see we chere ma hun ma shika fa mu adana video no obi say is not visible we are not seeing pacho ya ba her video no nya ma me de na ye yi ne ba no de e na ye yi e no na ye pa hwe ne nsam a e kosuo one my question is say me there are a lot of questions to be answered. I mean, a lot of them. Are you ready, Yamo? Now, what no? What's it? Are you ready? I don't know.
2: Me, no, me, Yamo. Yeah, some cheap pad. Yeah, be war. Never you on. No, me, Yamo. It's machine charming, sir. Ah, or the card, I'm a coin, Mary. Or coin, or coin, deliverance. Or soon, be amber. Ana osade chi amebra.
0: A deliverance obo ne say dey me tie me say ye hwe bi.
2: Deliverance obo me say.
0: Because deliverance are so for what should be any so deliverance muda. Na so for dey na nsam ye no nyina
2: wa. Kapum say. Afi me so ni na hin dey hin say me kan say ma me ye dey me so no firo. O be hwe ba bi obu say me say ekura na say hwan ne hwan na minim ni wo. Ana me share say me body me di fu say no me body me bo say nya no ma sa bo say nya no. Masabo se mi tisi ya mi pie ye nana mi si ima osofu nka che nse bebi obeche mbe ma funu kun ro ka che se mi ni na mi bu sofu na obekumi afiwi ase na mi so omo anu mi ni sofu ni edede na ma mba mi se enko soso so ma ni kwa ya ase
0: anti wuji o hun free dan ketu na ye
2: ya bu mi deliverance ti ma mi bi kwa sha san san ma ya de no o ma mi so na mde hurum na se ma mi enko fi ku police station. Na me se me friend my mother.
0: Ebi na ekosu ori ase.
2: Na mama ka se so won sra me se di police station.
0: Me ba me ba ma me ko video no mra. Na na case we it will be definitely adjourned till further investigations are done. Ma me ko video no mra.
1: Abra we na me present. Shemanim shemanim. Bangu ku. Shemanim ka do tiamen. Hey. Shemanim. Niyama, sama fi binti mo. Bewa, ese yema na we. Musum me na chui, ha? Musum me na chui.
3: Musum chim.
1: Ha?
3: Musum di achim.
1: Musum chio. Nene na chio.
3: Nyame na achim.
1: Nyame na chio. Muna mugu me ni masi. Sama sofu frakadam. Sofu si. Tuni me bote me ba ni bani. Muna madam diye ma kachem.
3: Nyame chuma.
1: Kachem ba.
3: Nyame chuma. Hey, oshe dodo.
1: Ha?
3: Oshe dodo.
1: Gumi me ni masi. Kola kwa ni pafibia. No odi ni ni diabo. Nambe fiya muso kaset ni ni masi diye. Babi di si mi jamu tu ma baya kwa mam. Hey. Kwanu mana odi mkwanta odi kwanta kwa mwa bakitu. Maame pa huko.
3: Pa huko mna.
1: Aha. Ijo mwa na mana odi kwa sere sa.
3: Baba kunu yere na ji yo.
1: Baba wan.
3: Baba.
1: Baba wan.
3: Baba. Baba ndiko ni kwa
1: aha. Baba de.
3: Ni baba na no.
1: Baba de.
3: Baba na ni na yenim. Baba guluma.
1: Baba guluma. Ana na yose fresh.
3: Ye ye de yidi ni diu.
1: Ndi wole kwanta ke mo bu ni no de mano.
3: Minim ni ti. Minim ni ti. Minim ni ti. And command did you ma? Ana ko bai. Ana so kwa ma mo san ni diu.
1: Dia ni ngoda ma. Command de. Odi za odi. Obo ma
3: ma. Ma me ka se. Se. Ni fa ko mo shimbana.
1: Dia.

0: ɛfrɛ na ah asa meti wo ba pɛ christinium ti na me bɛyɛ no hɔ no menwum no bo a meti sɛ basi mix ne nwum bi asɛ hyemhyem ade na media yi wan fa hye mɔse ma me yɛ tɔn
1: oh basi nyame nhyira pa aba meda social media handles team ne asɛ bloggers ne ade ɔno ma hi Yakobo 6 baba gagwa me ne wetwa wana wo Amisha pa ai mo ka biana
2: o nyamisha
3: Amisha pa
2: that's a yebeshi ana
1: yeah
2: yebeshi ana
1: yeah
2: na china
1: me yamfa sha Yakobo
4: adum kiki se
1: adum kiki
4: se me kancho baba se
1: baka wa se me
4: adum kiki no ma message se me kancho baba se obeba be support no
0: thank you
4: adum de wa ni tia
0: adum
1: ah oh Amisha oba o ni pedo wo
0: thank you bro
1: je ade ba ko anka nyangupan ye amedi ne wo ya pa se wanfo anbedom ye ka medi ne wo ya pa
0: so yo ni abedom
1: tu ni ya odie bi obi amene mu buya mzie kwa jesi